0: صلاة من يسوق لي مرامي على النبي درجة الكرام صلاة من يسوق لي مرامي لمن يجود لي بالمرامي سقي على درجة الكرام إن الذي كتبت في البحور جزاء فيها مهور الحور إن الذي كتبت في البحور جزاؤه فيها مهور الحور خطيض عن الإلهك والسرور للمنتقى الذي كفاني الغرور ليبان أن الله قد كفاني بالمنتقى العدا كما شفاني قد التزمت لجماد الثانية من المحرم امتداح أغانيا علي المختار خير الصلوات علي المختار خير الصلوات من الختم دون هفوات ظهر لي في خدمة المشفع ما غاب عن غيري فضل الأنفع يقود لي كن فيكون سرمدا جود المكرم وجود أحمد محمد لي باب خير فتحا صلى عليه من هدى فانفتحا وإنك لعلى خلق عظيم وجدت محي إليه محل حمام وكفوا إلى العداد نعم الإمام أكرمني الباقي الذي ليس يموت وكل من قصد ضري يميت نويت شكر الله بالتأليف وأكشف المخفي كالمألوف نويت إحياء علوم الدين لوجهاد بالنبي يهديني كرمني العليم والخبير وكان للواسع والكبير ليني القلب كل قلا ولم يتب راض للزمن على النبي خير يا أزني ما بي عليه ربي مزني لقد له التزمت ضرر الأمراح قوي من ملا أقلحين
1: الخبير من أجل أنكم به مريده كي تعلم الموصوف كي يكون ملل بالفضل تغنيل الكبير لي أجري كريم يالنا كتير الفؤاد يا سمخل بحسن الخلق ترافيتك جيكو منفعة بمين جرين تبقى على الله دس لكل الخلق نيال بولم من يفي تاني يالا مانغ لي نيان تدري جي مفاتي موي بكون تبين كتسين بي تي تعلم بو أم غني لوري nga teral sama xol moy nga terale ma rek jikko ju rafet jo xamne tamit may mucc nak ñariñul mbolem mi defi wa hasin ta nga rafetal al fahm degg ga wa hasin ta nga rafetal qawli sama wax li kulli man ñeel kep ko xamne fa wadatu del tonti na mak mom ana waxtaanant na mak mom ya du tawli yow borom xewal gi may ma kep ko may waxtaanal ci xam xam bu am jariñ nga may ma and ak degg ak wax ju rafet jo xamne des na ci mana jariñu ana mo moy muy waxal mu jariñu ko deggo te jariñu ca wa kunta nga nek la ho ñal ko mom mafatim binay lima ci am la nga xamne xat amala yaakaaron nako min khayray daareen ci yaar yi yaari keri naylan ak am kam la gog matna day def ñaanale bopum ñaanal donga ba mu dal ni señ mafatim mom yalla yalla nang ko may yalla nang ko may lepp lu mu don yaakar ak lebet ci yiwu adna ak alakhirah may ko ko may ko ma sekk ya rabana yow sunu borom bi hurmati daymani ci ormay ko ci dayman ka muhammad al khairi te moy muhammad al khairi akhil amani kay borom ko lute kal bu borom mucc boko def akhil imani nak mi kay borom gem kun yalla nga nek li ñal ma bi xal bin ci ab xol walisanin akulamign salima yo xani mucc na ñom ñaar min al qana ci aw ñawteef wa bitirahin ak ci ak sam xolima ko xamef nako sunu borom ci ormay ko kay bokon ci wa dayman te bokon ci bindu ko ci señ bi tuddu muhammad al khair yalla nak mu may ab xol ak aw lamagne yu mucc jepp ay mucc yepp ñawteef may ma andako sam beur beur wa an ulasima ak mata xok at tuqa ragal yalla wal hamal ak jefe bima ci la nga xamne tul xequni nak ma yegale bi ci mom bil kuma la ci way matña nak ma may tam mata xok ragal yalla ak jef jiw jo xamne day tax nga agale ma ca dara jey ñu mat ñamat wa xam yalla nga may la ho ñeel nar bobule min ko ci yow redan ngeureum wa hafiyat ak jam tasabu ho jidde andok mom ilal jinani ba ci aljana ya baqiyat jidde aji dess sun borom yalla nga may nar bobule ngeureum ak jam ju sax ak mom ba ci aljana wa bi samihi ci turando wa mom serigne bi muridi kay ak talibem al halimi kay ajlawet naj bi sulayman kay doomi sulayman serigne djoba te moy serigne djob as-salimi kay djumuc hab yalla nga may li ñal ma dawamal hubbi saxo tiofel wal ihsani ak rafetal wal fati ak ubbi fi tilawatul ihsani ci jang sali rafet ya wala la yu rafet moy alquran sun borom mang lay ñaan ci turundo señ bi nga xamne bokkon ci bind keur ya ñu koy wax serigne djob saxo sopp yalla ak yonenti bek serigne bi saxo rafetal may mayit ak fatu go xam day and ak man sa yu nek ci bima day jang alquran wasafhi akuk du moyu wal ihraad akuk daddu an ghayri jamil wal lepp lu aji rafet wa han muqarabati mufdin ak wal jigente lepp lu aji agale li xumo lin jëm ci ak gem sun borom may ma du moyu won ganaw lepp lu rafetut musul may tam ci jigente dara lu taxa gem wa suqti nga mang ilahi jëm ci mom barakatin ay barke daimatan yu aji sax bi safi humrin andak selu dundu ma husnul khatimati andak rafetu mucc day ñaanal nak serigne job mom mu ne yalla nang ko may ay barke yo xam day sax andak mom mu andak dundu gu sel ak mu gu rafet wabil muridi ma ngi lay ñaané ci daraje talibé ba ibni sahid kay doomi sahid ñaani ki bokku ci wa ñaanen muxtarihi kay muxtaram al maruf kadi kuñ xam kal marjan melni wuru su marjan hab yalla nga may li ñal ma dawa ma sumti saxo nopi xama walis lepp lo xamne la yufiru du jariñ wa nutqa ak tuddu bil mufiri ci aji jariñ wa xal yalla ma refitam mufidan may aji jariñ sun borom ci daraje muxtar ñaan may doomi sahid ñaan te bokkon ci bind kat ya yalla may ma saxo nopi baña wax dara lu am jariñ ba nopi nek sax ci wax lu am jariñ man may ma dal saxo wax ju indi tiyaba tay bayyi lepp lu amul jariñ ci xéti wax ak lu ko nuro may ma may am jariñ ak def lu am jariñ sa yu nek wa hab yalla nga may li ñal ma wi daada kulli man ciofelu kep ko xamni dara xamna daati ya sama jëm aw sabihani wala mu deg ma bilas diraay ci lu xeb kon dal may ma kep ko xamni gis na sa jëm ba mu xam sa jëm ba mu deg ma rek na ma sopp wa asli yalla nga yewenal adunya aduna la ho ñal ko wa diina ak diine wa awlihi ta nga mengale ko ajral mujahidina yolu way jihar nya kon yalla yalla nga may muxtar ñaan momu defaral ko diinem defaral ko aduna wa bi akhihi mang ñaan ci bokkama wa shaqiqi tay ab xaritam moy ko bokkal ndey ak bay al abar ni ko gëna bax ahmad bint te moy ahmad bint di salahi kay borom ak yiw al mu'tabari kadi buñ xalam hab yalla nga may li ñal ma xeliman ak lewet wa fu adan akub xol wasi ha yoy xajoon nañ lepp hatta akona bama nek sayyidante ab sang muttasihan bi aji womal sun borom mang lay ñaan ci daraje ki bokk ak muxtar ñaan me mo wessu won ndek bay te tuddu ahmad bint te bokkon ci bind kat ye nga may ma ak lewet ak xol bu yaatu bama nek sang bo xamne day yaatu xajo ñepp te yaatu lay wursak wa hab yalla nga may lay ñal an nashata ciawarte wa tawadu ak toroxlu wa sabr ak muñ wal tu safi te yalla nga selal li ñal ma al mawadih bi rawiya yalla yalla mo ci dara jam mom ahmad bint mom ma sawar te wayeflu te and ak muñ ta selal ma bolem samay birep wa ahyita nga dundal ko ya rab yow sama borom khayra mahya ngeen ci ak dundal ngeen ci ak dundu bok wa xal yalla nang ko def baxna ci gannaaw ba yahya muy dundu fil jinani ci aljana day rep ñaanale bopam ñaanal dongo bo dal ni ahmad bint mom sun borom yalla nang ko may mu dund dundu gi gën ci tundi te ganna bu jeexale dundu gi ngey bu ko muy dundu ci aljana bu bok ci waju tumata dibnil fadili top nak ci domi aji gënja daraje domi aji baxja al kattabi kadi abind kat ma jëm bu silla te moy ma jëm bu silla baxjatil kuttabi mi taru bind kat yi hun yalla nga digale bayne sama digante ad dahra ci jep jamono wa baynama ak digante lepp lo xamne yeso dana ñaawal ba dana naqaral fi shirri ci lu nabu wal jahri ak lu feñ wa maak lo xamne yu waswis dana jax jaxé su borom mang lay ñaan ci daraje yi ku bax yi te moy ma jëmb ci la te doomi ku bax ma ngi ñaan ci darajaam nga dox sama digante lepp lu bon ci biir ak biti ak lepp lu jax jaxé xel ba xol wadrib yalla nga sadd mo yalla nga tek hijabal hifsi karangel wattu bayni sama digante abaran faaw wa bayna kulli talihin ak digante jep aji bon la yaabudo ko nango jaamu yalla nga def karangi sama digante jep waji bon jo xam nango wuta top yalla wa suq yalla nga jital la ho jëm ci ma jëm ci la ya rab yow sama borom fi daareni ci yari keri barakatan barke tahni bab dana are hanil harini walis yari gacce yalla nga may ma jëm ci la barke bu koy fegal lepp li gacce aduna ak alakhirah suma tabil badri top nak ci werwa ibni mukhtar ki doy mukhtar al halami kadi halam ahmad moy ahmad moy outram lakin waye qadri khamef ne ko di mor halim ci mor halima xam yalla nga may li ñal ma kaw ni sama nek zinatul qurra'i di taruk jankati wa xam yalla nga may li ñal ma barakatul iqra'i barke jangale ne ko sun borom ma ngi lay ñaan ci dara jey ahmad mi nga xamne ko siwe mor halima tamit doomi kuñu wax muxtar may ma ci dara jam ma nek taru jangkat yi may mbarke jangale itam ci dara jam wa ahli tanga kawel himmati sama yitte lima jëm ci la nga xamne yasinu dana rafetal zahiri sama bitti wa batini ak sama bir ci xalbin ci akol tahirin bi ajlap sunu borom ci dara jey mor halima momu yan nak ma may yitte ju kawe kawe jo xamne day tax sama bir rafet sama bitti rafet ma and ak xol bu lap sa yu nek waxam yalla nga may laho ñal ko mom mor halima ya rabbi yow sama borom hilman xam xam wa amalan ak jefe wa adaban ak teggin yati tab dana dikke kulli ma ci lepp li nga xamni amala yaakaron nako nim baxo def rek bu ñaanale bopam ñaanal dong bobo sun borom yalla nga may mor halima xam xam bu am jariñ ak jef ji yu ji ande ak teggin bam am lepp lim doon nebeute ka yakar tuma bina ci li ahmada top nak ci doomi ahmada al mukhtar dom jara turam moy ahmada hawa ahmadu hawa a sayyidi kay sang ba al mukhtar kay kuñ tan hep yalla nga may li ñeel ma salahan ak yu ma wara ho gudde gop deer mi nak ci ganaw fasadul gen yaqo ma haqabulin andaku nangu la yudani gog du jagente ak mom kasadul ak lambu sun borom ci dara jey ahmadu hawa te bayam tuddu ahmadul mukhtar ma ngi lay ñaan nga may ma ak defaru go xamne ak yaqku du ca top bar ci dok man na wa kullu haybin mi mubtara man na wa kullu haybin waye su baba day nek listikhal ngay bac wa kullu haybin bepp sik qadiya ko bop amana mu galankore han salahin walis ak yu han walisma ko ho nang ko far hata ya doma ba sax li ñeel ma al falahu taxi nga sun borom sep sik so xamne man na galankor nit ba te ko bax rek faral mako te saxalal ma taxé wajud yalla nga tabé la ho ñal ko bi kulima ci lepp lo xamne yahwahu dana ko sop min ka ci yow wa adim te nga saxal hawahu bané xam fir rida ci gërem ci gërem ahmadu hawa la tollu won takoy ñaal mo ci bopum ne sun borom yalla nang ko may lepp lu bëgg ci yow yalla nang ko ko may da nga saxal bëgg bëggam bëpp rek ci wut sa ngërëm ba am ko wabillahi ci daraje ka nga xamne qaraha fagon na buntu ba suma lajja top mu nooru ci fagga ga muhammada te moy muhammad al mansur bi marimu askan nahwa wajja ci walu wajja wajja am nañu ko xam bu baaxa baax adim yalla nga saxal lisani sama lamiñ fi maqalil khair ci wax aw yu fi kul waqtin ci yek waxtu sabitan mbir moy aji nopi han dairin walis lor sun borom ci daraje ki nga xamne doon feug buntu lu bax sax ci feug ga deltu ci gannaaw te tuddu muhammad te bok ci wa wajja yalla nak ma may sama lamine sax ci wax lu bax te nopi ci lepp lu ay wa shahiran yalla nga siwal bayna wara ci digeenti midi fi dikri sama tour bila ijalatin ci lu agondel shuhrat khairin ci wutik yu faqbal yalla nga nango sunu borom yalla nga ma may ci wute go xamne ci wutik yu lay doon ci ludul nga dima wëndel jëmele fenn sun borom yalla nak ma may ma siiw lool ci digënté doomi adama yi te siiw rek lu baax waxam yalla nga may la ho ñal ko munaahu ay mibetam fiitihi ci jëlé aduna wa fiitilka ak ci jojé al-akhirah mudafal bir mu ko ñu boole li jamaahatil wafi jëm ci mbolom aji matal ji wala re day ñaanal muhammad mu bok ci waawaja yalla may ko lepp lu doon mebet ci aduna ak ci al-akhirah da bolé ko ci mbolom ku bax ki la muy sëriñ bi wa bibni ahmada ci darajay domi ahmada ibni warqa asini mi ko juk sin ahmada kan te turo moy ahmad kan din hasabi kay borom ngor al masuni ladi lu ñongal hepp yalla nga may li ñel ma hifatan ak fegu wa nadhifanta nga setal kulli sama lepp min kulli ma ci lepp lo xamne yu dal ni su day tilimal al munadhafa kañu setal bang lay ñaan ci darajay ahmadu kan te bayam itam tuddu ahmad bok ci wa warxa ci sin ak ñaan nga may ma ak fegu fegu moy cheikhlu lepp lu ay lepp luy yaq ak ser rek musal ma ca wal taqini yalla nga ma fegal al ghalata njumte hepp yalla nga may li ñal ma hilman ak lewet yaqlu du dana beel dana sax li ñal ma ma kulli shakhsin and ak jep jëm salima yoy mu ci na yalla musal ma ci njumte may ma lewet go xamni dal dana mëna and ak kenn ku ne ci lewet gogu le wal tum tirante yalla nga tawal xali ci kawam musnal barakati niri barkeya ta doomu mbir mum dana ñu sax fi sukuni ci ak dalam wal harakat ak yengutiya day ñaanal batay ahmadu kan momu ne sun borom yalla nga tawal ci kawam niri barke te niri barke sax ak mom ci biir biti ci yengutom ci dalam bi ahmad ci tere ci ahmad al matlumi kadi kuñ tofal bismi saxo ci turu saxo man ka nga xamne lam yudannis tilimalut hirdahu deram ba al awsaxu tiriya muy salteya habbu yalla nga may li ñeel ma bashashatan ak belli wala talik kanam ta doomu kok dana sax la hubosa kok deet xetu ñek yashinu ha diko ñaawal ñek ci wolof moy xarkana bu ñaaw ngir ñakare ak yu deme nonu la bosan bir mu di kol te eban ci lu sax li wacc ye ñeel sama kanam ma fat leen ni may jange baat yi melni mané la hubosa wala la hubosan mba mané la bosan waxon na bataay ne leneen mu wuté manam dal ki firi ni mi jangé baat bi day wuté ni ngi ko bindé ci téré bi waye lolu day def bu dé firi rek jox baat bu ni akam ci bu taxawon mom dong té nekul ci way lolu koy waral dana yalla ci daraje ahmadu mi nga xamni ahmad saxo la tudon té dara musta yaq ab deram ma ngi ñaan nga may ma xal kanam bu talli bo xamni wax xétu ñëk manam xal kanam bu ñaaw ngir jaxaré ba dara bañ ma dal mukk mukk ma and xal kanam bu talli rek talik kanam gi di sama ciol ba faawu faawu wala bok talik kanam bi di sama ciol may ni ngay waxe ci wolof ba faawu faawu wal tajhalani yalla nga def furhatal jirani may mbegum dekkandoye wa furhatan tay mbekte li jumlatul aqrani ñal mbollem masi yalla def ma may mbegum mbollem dekkale yi di mbegum mbollem samay mas wal tajhalanhu tay yalla nga ko def mom ahmad saxo mom da hayat mu di borom dundu tayibat ngui aji tay wal tajhalan te nga def mawtata ho day xam nga bu tayyibatan muy luñu tay day ñaanal ahmad saxo mom itam ne yalla yalla nang ko defal dundu gu tay ci aduna defal ko itam de gu tay bu jeme al akhirah wa bil musawwadi ci daraje kañu sangal al fata te muy waji bax ja an nafis kay aji sel ahmad te moy ahmad man ka nga xamne xalamu ho alamam mor sisé modi mor sisé heb yalla nga may li ñal ma an la arfa ma bañ yëkëti arjul tank ba ila khayri ridaka jëm ci lutul sangaram ya hafisu yow aji wattu ji bi ila and xewal sun borom ci daraje ku bax ki nga xamne ku sel la won tuddu ahmadu te mi rewon ko mor sisé ba ngi ñaan nga may ma ba bañ yëkëti sa tank jëm ci len lo gëramut faaw dal ma yëkëti sa tank na jëm ci lo gëram rek waye ma yëkëti sa tank jëm ci lo gëramut te fuma toll rek nga may ma and xewal wa zahibanni te yalla nak ma dadulo abadan faaw fi khayri ma ci lul li nga xamne yurdika dana la gëremlo xani walisma suuf dama dadu ko xamne xad ukrima teralef nako ana may may ma dal ba won gannaaw lepp lo xamne duma may sa ngaram wa xab yalla nga may la ho ñal ko idmanu ma saxal la nga xamne tardaahu dang ko gëreem hatta yahuza ba mu laq kulama lepp lo xamne yardaahu dang ko gëreem manam yalla nang ko may mu sax ci lepp lo gërem ba am lepp lu mu bëgg bok ndax dañ hatta yahusa kullama yardahu wa bibni muhtar ci doomi muhtar alasi mi nga xamne luqiba laqbalef nako bi shamsin ci samsu bi fi jant ka samsi man ab jant bayna xawmi digante aw nitam afni yalla nga jexal fuadi sama xol fi ka ci yow da hayatin mbir may borom ko dund baqiyat ngudi aji dess bi ka ci yow wa da niyatin te borom yene amna ko xamne neena bayam muxtar la tuddu waye mom shams lañ ko daan woyé shams bi fi jant am dal bokum talibi mo xamne bokkon na ci bind keur yi tuddu shams ma ngi ñaan yalla nga may ma jeexal sama xol ci yow anam sama xol jeex tak ci yow ba dund dund go xam du jeex mukk ndax jeex guma jeex ci yow fu wa tollu saxaw yeena ci rafet wa sakhiran yalla nga tagat li ñal ma arrosa kilifa ya wa xal yalla nga def jamiha mbole sen ahibati ñu sowe sopp fi ka ci yow ifal yalla nga ko def yalla may ma tagatal ma mbolem kilifa yi def def len ñom ñep ñu sopp ma sopp len ci sa jëm ji rek tax wa bi taqiy ci daraaje aji ragal ji yalla as-salih kay aji bax al-mujtani bi kay aji moytu kul khabeen jep aji bon ahmad te moy ahmad ibni zainabi mi doomi zainab hab yalla nga may li ñal ma tokkan ragal yalla wa warahan akuk sam wa shidhan akuk deegal fi kul khairin ci yep yu rumtu zakuna fi ka ci yow ashidha deegal nga yalla ci daraaje ku bax ki nga xam dara moytu lepp lu ay te tuddu ahmad yaayam tuddu zainab yalla mayma ak ragal yalla akuk sam akuk deggu ci lepp lu bax may may tam amuk deggu bax ci yow wa janibanta nga soril qalbi sama xol hubbad dunya sop aduna hubban ciofel ya dur ko day lor man ka nga xamni arada namuna alfan ye jeex ci yalla yalla yalla nga sorilal bëgg aduna go xamne dama yaqal ni ma bëgg jeexi ci yow duma ko man musul ma ci bëgg aduna gu demé nonu wa wajjahanhu te nga jubale ko xamne nak wa wajjahanhu te nga jakarlo mom ayna wa wajjahanhu mo ñew ci xeyep bi xoyorin ci ay yu tas dari yo dañu xeyep sakbal musoni soti ay nir adara ci jep jamono ngayra mustarin bir mom du aji xeyep day ñaanal ahmad momi doomi zainab ne sun borom yalla nang ko may ay yiw yo xamne day bare bare ba xeyep sax taw bi soti ndax ak bari rek tuma bi usmana top ci daraaje usman alasi mi nga xamne yudha def nako woyé bi dem ba keb ci dem ba kebe da am ñu bind nak melni dem ba gap melni da dekk gap bay dal yenteri mom kep lañ bind xeyna jublu ci kebe tawal lañu yalla nak ma fété wo wajjan nibuni te nga soril ma anuka ba tisia sun borom ci daraaje usman mi nga xamne ñi ngi ko mina dem ba kebe wala dem ba mbok ci wa gap ko xam dana ko xam yalla nga ma fété wol sa bop te soril ma lepp luy tis wa kun yalla nga nek ilahi sama borom ad dahra ci jep jamono li ñal ma bi sawni ci ak ñongal min kulima ci lepp lo xamne yashinu ni dana ma ñaawal ka xawni niki ak wor sun borom dal yalla nak mo mussal ci lepp lo xamne da yaq nit niki wor ak lu koy nuru wa hab yalla nga may la ho ñal ko momit ya rab yo sama borom lil jinani ba ci aljana ya salamatal badani muccu yaram wal janani aqol yalla yalla nga may dem ba kebe mom mu and ak yaram muccu ayub ak xol bu muccu ayub ba kera muy dug aljana fofu nak la limbiyam mune la khad hadaftu dokna fudala way gën katabatan ñi ay bind kat minal mashahiri ci way siwi ñi hulata martabatin ñi di way kawé daraja hulata martabatin walam yakun te nekut kat tarki sama bayyi li do fi haqdi di ñeal sama doy di pass pass ci ñoom lakina ma way li nga xamne sharatu sarton nako ja adikena bi naqdin ci tewal ñena bari nañu la bindal señ bi andi wuma seeni tur te ñu siiw lañ ñu bax lañ te kat gëm na ni ñu bax lañ itam waaw xeb leen ba defé ni bokkuñ ci tané fi téwul mu andi leen wayé dama néwon ñaroon bindal señ bi ci wéru koor wowe te bindon kamil ba ci dir bu gatt gatt ñett fan ñoyé dama néwon ñooñu rek lay andi seeni tur loolu mo tax nak andali wuma ci dess wayé du xeb ñu ci dess ba lu démé nonu ya rabbana yaw sunu borom bi jaahihim ci en daraja jami'an boole seen kun yal nga nek samihan di aji deg li duha yi ñal sama ñaan gi abadan faaw wa hab te yal nga may la na ñal min ka ci yow ridan gërem wa marhamatan ak yermane wa hasinan te nga rafetal lil kul ñal kep minna ci nun maxtamaho mu jëm ga sun borom ci daraje yi talibi yu bax yoy yal nga nangu sama ñaan gi ma ñaan te nu ñep nga maynu sa gërem ak sa yermane maynu mu rafet bi jaay ahmad ci daraje ahmad khadimi ahmad ni liggey katuk ahmad sallallahu yalna dol tedd nga alayhi ci mom man yalla mi nga xamne barahu bind nako sarmadan faw wal ali ak ñooñ ne wa sahabi ak sahaba ya dawit tahabubi ñati worom ak sopante fi ka ci yow li wacc ko ngir sa jëm bila tasabu bin ci luddul ak ngañante li ma lay ñaan ma ngi la koy ñaan ci daraje ahmadu mi liggey katu ahmad muy señ bamba mi liggey katu yonante bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam ma hasali fek laqna tu tawassul borom ak jotaliko bil wasilina ci way agña lil jamil jëm ci ajrafet al mursilika aji yone li fek mi ngi laq ma la nga xamne talaba sakku nako li fek nga xamne ki wut ci yalla lamuy wut mang koy jaare ci tuddu gaay yu bax yi ñaan ci seen daraja sa yo xamne rek ki sakku ci yalla lamuy sakku mang koy jaare ci daraje gaay yu bax yi ag ci yalla ku mel non li ci ëpp day am lamuy wut li fek ko ko ngi am lamuy wut nak yalla nga saxal salatu wassalam ci yonent bi ak ay gaayam daane lako rabbana yow sun borom taqabbal yalla nga nangu minna ci nun innaka naka yow ante yow as-sami'u ya aji deg ji al alimu ji aji xam suma tawassala tok mu jotliko bi khuddami dari shaykhina ci liggey ke ci keur sunu serign yowma isen ci bis bobé muhaziyan mi aji tolole bi ak ñom khuddaman nabi liggey ke ti yonent bi sallallahu alayhi wa sallam da waxane ñene ko ci keur serign bay liggey ci wéru koor wowe mu don wax limbi ak ñaru liggey yonent bi batay set nako ñu tollo te ñu ci nek am nañ jenn jigen ci jabok bëgg tuddu seen tour ñoom itam nak batay barkelu ci ñaan ci yalla ya rabbana yow sunu borom bi jahita'in ci daraje juroom ñent khadamati khairi khadimin ñu di liggey kat yi ngeen ji liggey kat yonante ya tari ko dana kawé man ka nga xamné khadama ho liggeyal nako adim yalla nga saxal rida ak sa ngeerum al ajalla la gëna mag abadan faaw halal la ci ki nga xamné akhdimuhu dama ko nama liggeyal mu abidan mbir muy aji dapetal ko wasilati te moy sama jotliku kay ilegi jëm ci yow babi ribhi mi buntu sama tono mahir radaili mi aji far chay chaya muziril qubhi mi aji dindi ak mbon sunu borom ci daraje juroom ñent ñi nga xamne ño doon liggeyal serign bi ci wéru koor wowe yalla nga saxal serign bi sa ngeerum li gëna mag serign bi nga xamne mom la fasiyene liggeyal ba faaw ta mu nek ki may agale ci yow nek sama buntu tono dima faral lepp luy chay dima faral gep mbon go xamne momay tay manek yow yalla dal tambal na kon ci ñooñu seen tour ben wa bima la min jaay ci daraje mala min jaay halifil ijtihad mi aji taqwa ak farlu fi khidmatil hannan ci liggeel yeureme kat ba munji kulli hadin mi aji musal jep aji jubal man jaan man na nek man ja kulli hadin may muccu kayu manam raw kayu kep kuy aji jubal hab yalla nga may li ñeal ma mahabatan ciofel tulasimu gog dana taxok al khalada xolba fi dati man ci jëmmi ka nga xamne jaxal taxo def nga ko nural baladi muy leeru dekk bi ci dajay ma lamine jaay mi nga xamne dafa taxawon farlu ci liggeel señ mag bi sun borom yalla nak ma may ciofel go xamne day sax ci sama xol ciofel go xamne dama koy bëgg yalla bëgg ko yonent bi sallallahu alaihi wa sallam bëgg ko serigne bi nga xamni mom nga def muy leeru dekk bi leeru rew mi wa sakhiran yalla nga tagat jawarihi samay cieur li khidmatihi jëm ci ak liggeelam taskhira man tagat ko xamne qarrabani jegeñal nama bini amatihi ci xewla ci daraje ma lamin ja yalla nak ma tagatal samay cieur cieur yi wayef noy bu meena liggeel serigne bi tagat ko xamne ya ko jegeñal rek ci sax bax ci sa xewla wa habibante nga soplo ele jëm ci man kula man kep ko xamne ahaba sopna hadal qadima bile liggeegatu yonante fal akun na nek mayit muhibbandi aji soplo ñal ko dana yalla ma ngi lay ñaan dal kep ku bëgg señ bi rek nak ma may mu bëgg ko mu bëgg ma du bokk bëggante nu ñaar ngir yalla rek ak top señ bi rek bëgg ko waxul yalla nga wamat ele jëm ci mom kula ma lepp lo xamne tamanna mi batoon nako minal qadimi ci señ bi kayfa kana ak nu mënti
2: kudul serigne bamba bu julle sax ci deg dana dik bu nek sayan dana say abdir serigne bangi li tax ñu na serigne bu mag bi duy atam yu bari ay jëf yu mag le jëfoon sere jëfam yaangi dekkum bi mo mag juma mag am ngirem gëna mag magam ñu na ko magu mag serigne bu mag bangi nangul na yalla nangul yenen ba nangona nit ñi ñepp nak ci nangom gi njit lu mat laangi lo sop lolé dalay far soppi sopuna nak yalla ak yonen ba ñu dal koy soppi may yaangi budul ko nak bamba afrique gep jaamu xërem moradul islam ji tay jaagi dugub yaangi budul ko nak bamba afrique gep jaamu xërem moradul islam ji tay jaagi dugub yaangi banon yalla yine afrique bu kenn saxat bamba ni dedet kudul mom nopi mbeur maangi da def na yonen ba def ndax da mu jawote te gën aw nit serigne bamba yit le tax mu jëm gaangi tubab bi nak bu ñëkke won señ bi kenn du xam jambar yi ak ñi fi doon yeufu standard jaangi kérok bañuy signé tay signé allahu dubur bambani allahu akbar yalla bur baangi numéro 4 la muhammadit arafedi 4 wallahu yahsimuka illaj koka tay maangi say wilayanu tay saytani yi bëgg far ngirëm mi ma bañ tana wat wacc wat gaangi billahi wallahi sunnus mustafa ngi ko roy dana ko dundal dandal ci xani gor saangi billahi wallahi sunnus mustafa ngi ko roy dana ko dundal dandal ci xani gor saangi musam pu ndendum ne moy l'islam ji waju ko fil ci lay mujjé filé sampo bi yalla bor baangi ku ñam li señ bamba ñam jam jam yi jam yaramam mba sax mu faato ku naw sa mbeur tuba baangi ku ñam li señ bamba ñam jam jam yi jam yaramam mba sax mu faatu ku naw sa mbeur tuba baangi mam rek ko songok tuba bi nak lumat atiat te atte wuñ ko te wowul wallu njol maangi te yokewul te yokul darba salitulit te yokatul yuxuwul kamil bu mat baangi mbollem ku lew tok tuba bi wetti ngaw ñak nak mam nak mu roofok tuba bi feut ko mbeur maangi señ bamba kat dafa songok non yalla yap dir nak bu yag te juumul mbeur mu mak maangi ndax ma yomba yombu la dem am ndam lu sel di kat def len ko muy iliman ni gay njit laangi
3: bokkone tamit ñi fi tew serigne cheikh abdou latif mbacke nga xamne mom sax xele fatuwaye mom biñ diké daw mom lañ ñu bayel ci kanam serigne muntaha mom itam serigne muntaha wax ko nako dema ci gatt dima ci fatali luñ ci wa def nak mako def cheikh abdou latif kon ñu koy jaajeful mom itam baaxa baax ñu gisse tamit lu jitu jotaay bi ci wéru koor wi mu yittel ko lol ba bis bi tay kon ñoñu serigne amsatou mbacke moy ñi nga xamne ñom ngeen fekk ci ak gattal ñu leen dalal seen kër nima ko waxe legi di leen jaajeufal di leen massaw ciona yi xam nañ ne seen yef ngeen yor diko liggey seen waar ngeen diko bay waye nak faaw ñu massaw leen ci ndax ñun ñi nga xamne ñoy donga yiit yeene nga ñi defal lo xamanteni xeyletal nañ ko ngeen yobale ñu kon jere ngeen jëf yalla yalla guddu seen fante ma leen wër kon dañuy jox kaddu gi serigne mustapha dieng mom kenn la ci jeewriñ yi nga xamne ñom lañu bol ak ñom waxtu yi daaw ñu and ak ñun dañu gungé ci xalaat ak ci xam xam ak ci xel su ko défé mu ubbi jotaay bi ñu doora jox kaddu gi sëriñ bi mu waxtaan ak ñun ñuy ñaan nak buñu waxtaané ba noppé liñ fi jëlé ñëpp diko déggëndo kenn baña xaar ñu lay waxaat dila ci soñu nga japp né mbir mi sa mbir la ndax mbirum Serigne Touba la té yëfi Serigne Touba talé bu ci nekk man nga tégg ci ab ciir dem ak mom kon Serigne Moussa Dieng lañu jox kaddu gi bismillah
4: dañ ko warona xalaat ba ñew rek yeggal lako garal lako nga and ci ak ñun ñaanal ñu waye ab joxogn ak fateliko ak xamé mën na tax ñu mëna firi lool ndax sëriñ bi mom seen wayjur bu baaxo bamiy jaay ak njurëlam diko jënd ak talibem ak talibé dafa xamone na dara amul solo ci wetu serigne bi lututuk talibé kon yeen su ngeen joggé yeen ñi nga xamni yeen lañu waré siaré yeen lañuy xolé borom Touba ngeen wëlbeetiku laxasaayu won ñu talibé gu mat sekk nañu ñoo leen and ci talibé gi liggéeyal borom Touba kon ñun sant leen rek mbacké lañuy wax def di leen ñaanal itam yalla gën leen tëgeural ñu lay xamal na nak mbacké ñun war wo ñing ci bay daw ba ren mbay mi itam lima la ko wax rek suñu yef yu bop la suñu bakkanit nak lañ ci garantie wallahi alazim barke borom touba suñu bakkan lañ garantie ci lolu deso luñ ci dara lepp lo xamanteni ni mi ngi jëm ci wet gog day jaar ci suñu kaw jall te yakarna jaar ci suñu kaw lu jafalay do ndax borom touba lañ deugar do kon suñu méthode biñuy liggéey lañ lay garal ak fiñ ci tollu ndax am at ku ko and ak nit diko liggéey laaj na bu ñëwaaté ci yow nga wax ko fon toll samp nañu kurel bi ya ko sampone fi daaw ci waxtu wi yalla atana mi ngi dox nak quartier bo xamanteni nek na ndiarém daayira ya fa nek jokko nañu ak ñom def fa ay conférence garal leen ko won leen carte yu ñu jënd ko fu ci nek itam buñ fay dem mbolo mi ñoy and dem fa suñ fa démé daal leen di soti li ñu jëlé ci yeen manam xamal leen li waral mbolo mi ak djégu yu am solo yi nga ci def yak sa mbokk yi ngi ko andal ak itam attaque yi joggé itam fenen di ñew attaque bu né am nañ ko budé mbind am nañ ko budé cachette am nañ ko budé photo ak adresse sax am nañ ko net bi ma sha Allah ñi ngi ak ay machine waxtu wu ne ñi ngi ci dugg di xol li ci xew lool yi ñi ngi koy firilat mbolom talibé mi bañ xam ñom liñ yoré niñ leen di attaquer ak ñi leen di attaquer itam ñan la yamu ñu rek ci xamal leen ne leen problème amna mais li indi problème bi itam fokk ñu leen koy xamal donc motax kurel la go xamne da fay bolé ak talibé waye day bolé itam ay borom xam xam ñu xarañ tam tay xalaat tay fekk nit ñi itam fi ñu nek di xam seeni xalaat te diko tassare ci loolu lañ nek ab commission culturelle la bo xamne seen gestu moy lepp luñu gis nit wax ko wala ñu def ko wala ñu am ci xalaat dañuy dem ba ci conférence yi ñu organiser parce que sëriñ bi yeuf ya nga ci conférence yi itam ni mu amé ci cassette yi amé ko ci média bi je dis non la amé itam ci conférence yi ngay dégg ñuy organiser ñi ngi ku fi organiser conférence dem nañ ci yow déglu la xol lañ ca mom ak lañ ca mom bu barki dembu ñay man mi ak señ makhtar job mi dem nañu ci benn juma bu ñuy ubbi fi ci département djourbel bañu fa aggé waja bam khutba ba nopi benn message dong la bëggona jallalé te bam koy jallalé ña nga fa moy bu len bokalé ñi ngi len di ñaan bu len bokalé mu su wër wi feñé su ngeen ko xolé bu ngeen ko gisé bu len déglu déglu kenn na ngeen dem wor lolu yakarna moy bokal donc mo bëgg la wax na mbacké yëf yi sewna reyna reyay bi moy ñi reey ñi ngi def lu reey di ñu attaquer ñi sew ñi ngi def lu tuuti di ñu attaquer bu ko défé nak ñun ñëpp war nañu takku takku ci liñ am ci xam xam liñ am ci xel liñ am ci alal liñ am ci sañ sañ ak man man ba jakarlo ak non yoy nga xamanteni ni nonu yalla lañ nonu yonent bi lañ yonu islam lañ doona nak yoni serigne touba teet ñoñu mënu seen pexé mënti jëm kaw mukk mënti jëm kaw mukk ndax serigne bi yalla mayu lam ko may du and ak mukk ab non say say bu tekki wul dara di jëm dara ci mom diko man waye nak ñun bu boba suñu yaranga lay doon ñun njabot gi bu fekke ne taxawuñ fiñu wara taxaw motax fenn fu na ñang fay taxaw di yeesal daayira yi di len war ci li xew lu mujjé ñew itam ñu léral leen nam ñewé ak it fam joggé ak idéologie am ñukoy dégg lan lay jouer ci société bi ñu nek parce que xam nañ bu baax ne idéologie bari nañ lool ñu leen di tudde nu nek tour yu rafet yu nek waye lam lambo ci biir ñu bari xamuñu ko won motax ñi ngi koy léral bu baaxa baax di leen ko won di leen ko xamal ah tayit nit ñi nangu nañ ko lool jubo nañ ci liggey bu am solo la ba barki demb biñ démé ci serigne muntaka di fa waxtane ak mom mu xamal ñu liggey bi fim ko ag ci lañ net ren ji itam nañ fasiyene nga ñew fi ci lañ joko wante bala may jéxal serigne bi ma ngi lay xamné ñi ngi ci radio yi tam nak radio bu nek ndiarim ak bambay ba mbacke fu ci nek ñang fay dem di jallale suñu xalaat ñang fay yeen nit ñi waye nit ñangi ci koñ yi tam ci bir koñ yi di woné daayira te du daayira ñi ngi woné am mbolo mu am doole te du te jëmuñu luddul ci xex rek waye ñi ngi leen di dekkul liñ leen mëna dekkoo na seen xol sedd na seen xel dal ñun ñi ngi ci seen ginnaw tay ak ëlëk ndax ñun ngeen taxawal te dañ ci def luñ man suñu bakkan yi dal lañ ci tek tay dañ koy def nak bil hikma wa bil mawhisati al hasana duñ ko def mukk ci lo xamanteni gatch dañ ci am wala kën dañ ko deg waye nak wallay doon go xamanteni ni suñ ko baye dana noy nepp loolu mo mang la koy yegal loolu dal lañ amon dila wax nak na lañ ñi ngi gëreem señ makhtar fay mi bu baax ñu koy ñaanal tam ndax tawhayam rafetna te mi ngi soñe guddi ak beccëk waxtu wu ci nek rek buñ xolé ma nga ci suñu kanam duñ ko mëna dab kon nak ñi ngi ñaan nga ñaanal lañ ko mu gëna deugër na nga ñaan mu gëna am doole ba fi liñ bëgg mu ag lepp ma nga fa di gërem ñepp kaddu yu lu ci dess ci man la ma ngi sant wa assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh
5: jikko wanjeeram la kon señ bi ñoo ngi delu sakku ñaan lool mu wax ngeen doon ñaan bu baaxa baax ñu ñaan ñepp rek doole deglu doole tek ci lantu te ñaan buñ fi noppé rek jëf wax ji fi deb yépp ñu sopp
6: fil mursalin سيدنا ومولانا محمد الأمين وعلى آله وصحبه الحر الميامين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين مبكي جلدي مبكي تاريبي مبكي نجاريم نيوغي لندي نيو نيو بغنى سلت نيو يي نيوغي سانتو سنو برومي تم تي جتاي بي nga xamne ben la ci jotaay yi nga xamne amalon nañ ko fi ci wër yi ko jitu wala ci negani ci daw ñi ngi sant yalla bu baax ci man ngeek tal gi ak fekke wat gi yalla diko ñaan mu delo ci wat ko ay ati at te nangul ñu liggey bi xana di len jotali cianti serigne bi serigne am sa toki rakam yi mu andal ak magam yi mu andal ak wa Touba gep di wax ne dara ci li ngeen di yëngatu suba ngon lu ci umpu wa Touba lu ci umpu serigne bi bari wu ci ñi ngi jokko ñega fay mi nga xamne mi ngi jokko ak yeen danay jugi tam dox ak tankam ñew Touba lepp lo xamne ni lu mata leral la ak lu mata deg lu mu wara deg wa ñorem deg ko dana koy dox diko wax kon dafa melni tawfiqi sunu borom ak nimbalu serigne touba mi ngi ci liggey bi di ñaan yalla rek mu jëm kanam ganit wa touba nak liñu len andil modi li serigne bi doon wax le serigne ñang doon wax legi ci yaqku yaqku jamono ak njaxas njaxas yi nga xamne mo tambali di tasaro te du fi rek yeg yeg bi nga xamne serigne bi amna ko ci ak taxaway bi nga xamne war na ko ci mom la teunk ci baat yi nga xamne mom lañ bëgg jotali ñu ñaan ñepp ñu diglu ko ak xel li ngeen yeg ci yeugutu yi nga xamne mom ngeen di taxawé wala ci li ngeen nek ngeen diko tuddé ay attaque wala lu ni mel day lo xamne du lu bes ci jamono du len lo xamne itam lu wara jaaxal la kuy yer li xewon tay top li xew waye day am solo lol ñuy fatelante di nafar bindi yi ngir man ko deppale ak jamono ak doxenu jamono waye day am solo lol ñuy bennele kaddu gi te diko wax benn yoon ñu xamne jamono yi wax lañu tollu waye ñun dañu am aw doxine ci wax modi wax lu mu bare nako amé ndariñ wala matuko te ñun njabotuk serigne touba nak ñu wara bok ci jëf kat yi te baña bok ci wax kat yi waye sa yuñ démé ba wax na keuf xalé yi nak nara jaxasa xel yi ku waxut lu yaqku yawa lolo tax serigne bi néna ci lu gattu ku nafarat suratu wadhuha wa layli isa sajja ci ki nga xamne mo waral mir mi mu yonnati bi sallallahu alayhi wa sallam te jewri ñam ji nekkal ko ci pakam bi da nga gis lolu ñuy wax ay sabotage wala ay attaque yo xamne dalon na ci kawam te alquran netali ko ci sar wo waye jewri ñam ji itam bi mu joge ne dana yeesal liggey bobu sallallahu alayhi wa sallam nekki won ay sabotage ak khat ak attaque joge won nako ci wet gu nek lolu moko andi won ci barab bi tuddu ngeen ko legi ak lam ci wax lu sun borom wax ci sar wo dafa wat ne ma ngi wat ci waxtu yor yor ak guddi sa yo xamé né dem né badal ngir djublu ca waxtu dal ak setantal ak tey ak lanen lum lambo ci ay mahna lumu ca tek ma wada'aka rabbuka wa ma khala sa borom bayiwula te bañula lu waralon wax jojo moy sabotage ak attaque bi borom bam daan wax né mo koy wax yu bayyi nako djepi nako lol waxon nañ ko yonnte bi sallallahu alaihi wasallam ku ne ci lu bax nak bañ xey dila attaque ci ron yonu serigne touba te moy khadimur rasul da nga wara xamne la dalon say kilifa rek mo lay bëgg dal kon ñu fatali len len ci kilifa ya bam len dalé ñom nuñ ca doxé won bu ko défé mu don ab leçon ci ñun ñu doxé ca nonu bam neeku ma wada ka rabbuka wa ma khala yahud yak musriku ne mana saboter ak ñadon attaque ne nañ boromam banako te jeppi nako lolou saboter fete wuko kaw te ñun agaguñu ak ñun fofu yakarna agaguñu ak ñun seigne touba jeppi na len seigne touba banalen yonente bi banalen yonente bi jeppi na len kon sunu borom joxnako garantie ci ne ko bawula te bañula lolou ñi wax waxi saboter la rek kon luñu mëna dégg itam luñu mëna gis itam warna mëna oyof ci buñ na faraté histoire suñu kilifa yoy waye mu tek ca wala al-akhiratu khairun lak min al-ula ñom ñoñu kat di saboter ke attaquer dara dalena ñorut luddul adinaay kesse ak la ne ca bir ay ci ay xéti banex te boko setlo kep ku wuté ak yow ab defin rek koko lañu tuddé ab non kep ku wuté ak yow lu mbëg rek koko lañu tuddé ab non faawu nak kon lamu wuté ak yow mu japp né mom lamu nekk mo gën faawu mu dila sanni ay trak waye yeggal ni ki xam lepp xamalon na la jaare ko ci alquran ne la sa aduna ji kan mom dafa meunta neex ni ñom niñ jappé ak neex waye lañ la dencal ëlëk mo gën fofu bu ko défé ab soñni lay doon ci lepp lo tassel ci xéti attaque yi saboter yi nga xamné kat yor nga yobbal bo xamné ñom ñoko xamut waye yow xam nga fi nga jëm ak li ngay def lu mu doon lolu garantie la bu la sun borom jox ci kaw suuf waye mu tek ca wala sawfa yuhtika rabbuka fatarda ñi lay attaquer wala ñi ñuy attaquer amul kenn ci ñom ko xamne wëru la ci sa biir ne ñol ëpp xam xam ñom xam nañ ko bu baax wër na leen ni itam ñoo leen gëna juk donte waxuñu ko ci babu buntu ndamu ñu wër na leen ni itam fuñu bokk di jang ñoo leen di raw woor na len itam buñu wuté pognatum aduna ñoo len koy ëppalé té suñu ñopé délo ko ci suñu borom ñom ñu fowé ko fagu ci Bakkar kon wala safa yuhtika rabbuka fatarda lañu waxon yenenbi bi sallallahu alayhi wasallam né ko danañ la jox ba nga gëreem né doyna kon lolu ñu lay saboté ka xass bu mu la metti ba ayé bi waccé yenenbi bi sallallahu alayhi wasallam dafa wax né izan la urdi qattu wa wahidun min ummati fi nnar duma wax yalla mokk ne ko geureum na li fek kenn ci sama xet mi ngi mana dugg sawara wala ma nga sawara ci yaatu xorom ak yermandem gi mu ëmbal xéet wi te wax nañ ne xéetu yonent bi ci déggin wa gëna rafet mooy képp koo xam ne rek ñëw nga ginaawam loolu nag ay garanti la ak may yoo xam ne boo ko gisagut yow mii liggéey ci tool bi man nga am jiixi jaaxa waaye ñu tegal la ca loo xam ne boo ca xiyaasee da nga xam liñ lay wax nañ ko waxee woon ku tedd ko sallallahu alayhi wa sallam sunu borom daf ne ko woon alam yajid ka yatiman fa aawa ndax fekkuma la woon ngay ab jirim ñépp di la daw ma wutal la lu ma wut loxo yu ma la teg yu la sàmm kon bu ñu demee ba jamono itam teg ñu yenn tegin yi nañu xalaat ne fa ñu nekkoon démb fi ñu nekk tayo ko gën ku mu doon ci ñun rek Serigne Touba defal na la loo xam ne sa démb bëggoo muy sa tay bëggoo di sa bàyyi bëggoo di sa maam ca may ya ak ca tolluwaay ya wa wajadaka dalan fa hada fekkoon naa la ngay ku réer ma gindi la gindiku nag